ne Jehoshaphat ekai sa mumma anyoto woni nienim na nyuma obutu yenim sa woni nyamya ye na ne humo bo

man so a na osoro na so ma sa me ka chere se o Kristo ni ni obi o ti bi chere so hwe na no so no be tu jo na so ka se enwe bodi na so se o twa o be sa fe me ti ade ma e ko so yi so me ti bi a hwe rade a e be still here Job se enwe bodi na so so o twa o be sa fe le o ko bi na no e je e be jai so me ti bi a jina pe ti dia sa wa ko ni mo ya dia. Hey, I'll be there.

kabi kabi hey sawrati ebrade nyame oyeme anija suoi ale me kwa na be ya me yesie o hieni o ba sere minimo sa atoda ewi ase ewi ase amani atoda na adosu minia na suawrati je wonyame bia wo beti su kunim eti je wonam muni kwa kuma tu yam wona wo wona wo twi wasi wona wo twi na radi dano wonona

chantumana, na chantumana, na makase, wo, wo na wayemi, wayemi adu, kasiye, eratik, eratik,

sa wo tie mi a bi sa wo sa wo na ka wo wo ya yi ayira bo na wo ka wo bo sa ni mo ah.